ta chima kanar awina kas purin tan kere ka karman kasin humata kamchum kamstas chuway na nagtawa ko na kam ahil pachaway na nagtawa ko na kayo kamat hayin tanyatip kara kaham na yaha hiwakit ukat humak anja pun munistak sa kaya han hiwaki kiris tanimun kitas mat sa kiwampim Humaha kun hamsun tasweita humahilata. Hanju kamaki kam seritasa. Kunapacha tewaina kayetu kapacha. Bueno, aquí por para allá.